munde rehe. Ma jere ma kyanu nuka he, ma nui he rekare, ma yuawa he rekare, ma jere he rekare. Tiyakteke, ma ebo tu he kwara kwa kota na kwa kota kwa tieta ngate de ti mua asen ti kya inkaro kwa takwa ti doro kwa takwa ti kana hi amundri he enu. Ti mua asen ti kana kara hi kao he, ma kao sika na tati kubuat gwe tati mua anahi rekare ta ti avasia hi kam ti ngama hi. Ya kwa ti dikuto hi aboto iti kante, ti ngama kwa ti dikuto hi mkwana mka amgam kha iti kante osama ti putura na kwa takwa ti kho, kwa takwa ti mua, kwa takwa ayikara hi kama kaintwa kwa takwa ti ema anahi barama tuka tamma ma tam, ama ma tam, chama ma tam ta ki ako jinde kuma kai kwa govemko mtam a ti kuma hinu ngang ejika tinu ti makiti tinri, ti khabotora vere.

0: قالوا دي حقال
1: Mungai set Africa wig lah. Ui, ingat ya, makwal cuyi hewa mahalawi. Kakak orang Rika hea gaya datang hein ha ag bilang, u an e. Takawa hea atut galat, u an e. Agba makwal cuyi ke www.registertovote.org.za. Ke kalu kali cam kamak cam dhansang di kamak du dhansang. Ngai ke kawa hea ag galat, u an e. Apa ni ngawal galat, u an e. Kikwe agi kam. Ngcam hea awal ngai, atene pen ngawal ngai kwe hea agi galat, u an e. Ngawa anjiki sikon ni ning am ngai agat iya. Ke data mahewa LGE 2026. 4 November 2026. So, hukang ya ak eke angai.
2: Eka.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Ngumanamka enqwa ngesimuka yangegulika tiulo hege yawabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka isunge vangasi kimkwaka Mandela khokhale yakula mutana namtika yakesila kuling kanteke kanqaka mupulinqa musimuka hanati tswayi e mukao oti tswayi e kulatiki ikwa wana oiyo vahutu tikala wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanini kang ma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila pulung nga katene ko yu ya kakang henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akin ton nga tamna ya pulung nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisi se muku uha ma Mandela kam tike e he koe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa ngi chimuka atika ke akwana hege ke atike ga hege ke atike kula ya ke ngawi chikwa tri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachwa
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jack Tegle de Exca FM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki Ona ten siwa Oe da kona nyecha FM
5: Ah Pierro Jaya hati etu yete katikai me ka kweto tokwe me ka kweto kwebe no tigwisha mamashi taba mqotete hite taba mkoi batikum mamashi mkoi matikum mba mkoi matikum ndesho mkoi matikum Tatete kulishi koma uiko cheuma uiko denga manshoko mama ji gwam katako taku ke uako kya kwa teko gya imko kya ye kunimko ae tako tete ya kuri ya cha ati ngama cha. Chai ka piro ro cha ya hati te kenyama ko tem tema ngem te ka ma ngum a kanima ngum ma hi. Ngum yoka shama homke ma uma ta ngum ngum kanima ngam kanim ngum ki te ta kun ta kun ti ti mungwe ko je cha ti shwere ma sha jamo tino jangi to ta ko jang na ta ga jam ko ni ko ma cha ko ma te ga cha si chi ya ho ta ko ho ma cha hi om amunga ko ana ko chen cha yo ro ka tino ba ni ko ha ka jan Kuni kwa mdao, chaklai kwe. Chinde mchaka ma chaklai kwe. Kuni kwa mdao, kwa kwa mdao, mchama ma chaklai kwe. Cheheko chaklai kwe kwe. Kara mtao ma chaklai kwe. Ata tuwe, ata koko matene, chak mberi, ata chakako no, ata kuye. Taklai kwe kwe ya. Taba iklo te, kumba iklo te, hakuri he. Kwa kiri dikuri ya te te ta. Kuni ma, siku ya kongwe. Yakai, guim kakere dima, yakai, te gama tehoi, nam kokom oitema te gamki, nan amanu, twa chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka, njabeho na a, njabeho a, oita tamatu na nahoi tobe a, twama, tema, heima, aho jom tunama kunim jainkoma, guru ma te gamki cha, Chari ko ye cheko ta ko yem te gam ki a ki kha te gata cha ko mate ma twa ba ni twa ba ndaung ge be twa ba ma tsa ka ra ta ba ku tha te ko kha ni ki kha ni ki khabi khabi ka ra kha ko na te ga kha ta te ko un wa tam twa ma ndaoma mama ji hwa hwa ra ko no tao ta ko na ndaoma kanye ndui bunu ma kanye Kunim dam chamo kema kunim kai makuma kono ai kuniman jakya ye jaim ko kuta ko kanu inja kuwe neja chenu kya ye tatete am kuri makeri keri keri keri keri taba Kitete ama dikuto mtum kwa teteta. Jam tatlo mkuya temkoma chakom. Chao tatlo mkuya temkoma chakom. Chak angorobe kum kum kwa chak angorobe. Chachye temkoma shano chashungwa shigwino yaka. Chachye tenuko jikoka chayaka. Teteta kama. Uma uiteno chakaye. He eta kunitwa kiyama. Nita kara kao. Chakaye chachiya kwa hape kiimki chakoye teno. Ato unwa kutiniku ta otashi jia unwa kutiniku uya kono cha eka amkecha kiimki kweno payi make kayi kutwa kayi ashi itima aki denga teuma ya chio mkawuri dima ya na otom dima ya shujere dima ya teiko kain urima ya teiko ama namu iko teteta kama kia inikara teteta angoro mahambe aku mahambe kumku ikuko kain kuko ta kom che tem khoma ta no ataha cha onwa te gle kom anu chi onwe twa tama ta khoe no a onwa go ge ne gle kom cha on sha no cha nyama kwa ti ti ya ko chi yet tuno cha nyama hebe ta khon twa tama ama tsong ko tseri ma ya ko cha kho ka ta khon ke u tuni ta me kom khoma cha nom ka cha am ge me khuwa kwa ko nku ta go am na go ge no ja tsama cha tseka nja tseka ti kwa mduim bono no bono kom no kom am duimka tima teteta ma piroroe kia ikara ta kono ngam kwanto ma cha ko kara ko cha mo tino thui twa ma tino si o ma ngu ma khaye ti ko ngu ma ma ngome jami ngu ma jami ngu ma ngome ti ko am jami ngu am ki ka ka ka ka kwe ta kono a ke cha tloe nga e twa ta ko uno thu ga cha tano am sham ta ma cha ka cha na go khili no cha tana ko uno kuni twa ma cha i tsonwa kwe chashi yako dini makawa kwe, chinde chakawa kwe, wanda chakonga kwen chakonga kwe, chakahe mkumtui manako kwa chayaka amkuma no, amchayi kutiko, chayi kutiko hino amshumu mandakwe aki ndwa, amshumu mandam, wanda amaki nga ndwa na amchama kabu no ata chan ekwa no kaku. Dini ma, ataka gwinu, awe tanu kum, chachak nam un, ema chakuya un, tako kam, ema chakuya un, ta go khile na go tsa o ja go tano tsa o di go je tlo ya no am khan o khwena khana te go am go matsa o ga kwe o ri aka ta go te no go wa go am na go ta jana ma ta go no ga ita jana sha wanda go no tongwe wa gondo ti to mo ma gondo ma tongwe go wanda ma go no ga go no tsa sha o no tsong tongwe go no tsa sha o no ka ma tsono ga go no ta ga kwe tsa wa ama ka te unkwa te go ke madini khu awe te keu mate ma khwe keu mta tsa ko matuma go ba mata go hem keu ama a ko me am keu ma na yin am ta ga te go te unwa go te ta mo ma kya yi ka ra ham be na ti ma twa ga ga ko ma un be te te ta ke ma kya yi ka ra di ku tom ka e ka nge ka ya phere no tsa nna ke ntlo tsena go nwa go kwa go nne ke jang ya theta training wa go tsa mo ba nne ti e tsa theta tsa mo no tsa oro tsena go ta go tsa tano go nwa go nne ke tsa sino nge a mtum ke ta ma tsa nube a ga tsa u iku ta tsa ka e go go a ga tsa ta go go a am e tsa ta mi go sho a ke na mtum ke ta ma tsa ya nube jam ta ma tsa shibe a ta te te ta piro re te te ta te ma go ma go di ku tum ka hampe na tikuma shobekuma tatetet
3: eska.

Dungumang Araki Gungi excave in Hamanak O Yang Yak Tikho, which is say, Wa Vayungi Kam Bungum. Departamente Angacho wa ke Beru ke Kriga Nhe wa Chikwamaga Gitang Taki Tikwa Ai Kaisi Yungwa Panga Mko Tichipangi Panga Kuna Bongo Tinganga Tin Malyar Trandi. Si geng ba yigi ma kongo dige ka tauga taam. Komisari siya nghewa beruwa wa beri ketsina sami gita ngdaki tuentak ma yun randi wa chik twayin kwa gya Port St. John's aya gani kuna ki uweska bu kuna si geng ma kongo beruwa mega kamta departamente ya nghewa chikwa ma wa ki kan si kwa u kwa chik twa ki chikwa ma ki on ya uwa kuya ka ang chi wisi si kwan o kwa chi jala senga ang chikwa ma kala si kwa gi ka wana chi pangi ka o hong si gigi da ku ki kwan ya ki yeng da kwa panga mko di chi pangi kisna sami meka gigi da ku ki bongo ka ang meka si kwa gigi ka ku ki ka o nga wa ka ang he uwa ka ang kwa a chik dhya nguga ki ka ang akwa panga panga he u a dhya chi pangi President ang hakang yang Paul Masatile gita ke ngulinga ang kimasiko ya jaya ang hiwa chikwa mahuwa ka e kau ya tinicha kuke kao si kwa gige ka diwi ka tuto ka kuke o jala ka ham ya meka kiwa ngautaka ya ang gige hana kankwe ke ngulina ngulin aka jango yang uwa ka e he mgoso eke bongko ke chikwa ma ke speciale economic zona ke Durban kuna siku ke kanka khuya jangon ya gigi taku ke gani nga hechi thwa thwe kwa panga khama khwe kanga ngu khama chi pangi sun ta gigi taku ke gani aga 13 ke ngulinga khong aya akha gakhang ku ke kaung ke bongo chinga he ke chi gya wa tuben der tak mar yar tarandin Masa tile gita kuki ngaw sing yin kwa kwa ta ngule meka kukwe ka aga ang yig gita a kamsin ke si tuto o u kwa e he ngule nga ang chik kwa panga ta ing e hinna wa ke bunga sing. Mantlang ka kumisi gita kuki sa ta ke si kwa tuto ka kuki o kanu sing ke ka ang he ngumganga kukwe ina 513 yinan fiyarta kilogram de kawang kia tibili sin inan tuinta ki falka ayin balewa yang gya por sin stum si gigi ki ngukawa ta kula si gigi dagi kamsing hi yang wa adjudan officer bongi leni pangase ki sa pda ki peter maraj berkuna yi gigi ikuki pangakwa ya meka kewa polisa chikwa ma ke kokaina ke isi pingo polisa stasi kuna kwang si uge kamsing ngai ki kan si ke ngutka uwa ya ke port simstone kuna ya meka ka nga ke okuye tolga kau ke tolga ka ya ngamka nga dwelem meka du kwa ke kawa ta si gdegi ta ke kunga ka ke falka ayin bula wa kuna ta gdegi ka ang tam ke gdi polisa si gdegi dhala ta gdegi yi ngwa SAP dia dhertin Sike kwa kula mpangase. Mega de kuke hana kankwe. Ke ku missing aigda nta ke kula ngabakan. Ay fasin. American ay President Donald Trump. Mega a ghinta khaitane ne dibi hunchik de. Khaut am ngaba bongo. Chinga ng hewa tas nganga kama ngule. Genga giga ngaya achik de ingule. Kanga kama Canada. Yikang da kretari ni gige kuke gulwa gong hali kwang he chungule kaka tuwe kuke gya kang ke gang kama kwe gani kan isi kang he wa fies a yi kato a kanyin. Da gani ka kuya ka ang meka ke chikdi wa kang Amerika ay masiko ka hongke o da yinga o wi ke chika yi kwa kamkwa masiko ke Ontario Premier Doug Ford ke fis a chik de ge ka ko wi da ai ku cha a u ge ka si kwa chin khama khoya da yin a gulwa on tram me ka de ge ta ta khama khoya canada ke ula ka ke yi mo ne ka ngwa ku bi ka ko ngai da yin a o wi ka o kawa american ing an
ka tenene chik de ge ka ku o ka chung gule thu ka gang khama khwe na ka chik thwa ku ku bi ka wa yi chang gang ki wa na cham tan wa da chang a khau hu ke yi kai si yi ng he a tu chang a da a ho nor tin a khin tak ta de ge da ku ke cha u da ke canada khunam na siga e gi Neha ke gang gang ke XKFM kan ko tanene dibi tag de gita sang mwen.

Tsam he agai tsam tako ag gemini denki xka fm ki sesi karafa tsam he ti tahano ag iri bori he kumsa bori ag iri ko he kiyete ti tresel katemono tim bambaka ti ha keke tin tamaham Departemen yang sepatra kwenna ana nga ti hanamu ting 10 miliar disaisi di siri ang seko koro ta sana kwahintak ay mayne ki jaroko tako tehin kwenna o nga yelangu ki komisari si ang anaki beri ketsami ang kate si 20 milyun he hanamu ting kwenna nga por jensen ki te kona uskapo o ana koro ta kwenhi ako shirihen Takono departemen na ngi kwe jau ka kuna anga ushiki a karatin kwe na anja sino aki jarogo te hinam wo tati maini jiki shiri ji anji am. Gesket sami swe dukona nung shiri hengi he aki kwa sanwiriti pinjuni shu ane jam. Kwenipa presiden de mapol masetiling te siukwa mete tuhe ni fabrik juwe ni thama te iye te dekaj nyamoko tako te jawugwe ni ngehe kunga tewe anja sinu koro kuwa kitam. Ama siye kutako ang karati kamka nguna ngareti kaisi ngu special ekonomisa juwana kwiski derbandikim. Ama ngate Kana among tukwana nung fabrik jika ngu khanat khao tinungu ekonomi tamakha ngu kia inkaraka kwenyatam. Dertin nga uji khana mungu tinungu siki nge ti akakuri jiki ngu tkhawita nu aji iya tituen dertak miliar ti sair sisiri ka tkhawita tin. Masa tili angka ti rekhiring na kai ngay suka Ya ba ti khana anja sinu gustora uji nga uji ki nga khu tinu anjana ku tinu kuna anja sinu khaw da of khaw sinu tamo ena wu ta anstora jikim. Matlangka ngang kuna kekiri ti aki nu anasi mungu ti rekor ti anja sinu habere hing faifon tin iyan fiar taha saya si kum di kukuyina atwere sin tin iyan antuan taha falka kundi kanduri o porti jepsen ki tuwe kahin si om. Aki kana siya ko tako mungu ti kunipat o a mbong ngilini panggase nunga ti SRPD kuna pitra manis barhikite kuna o dowo titam ama polisi ki jawo kun kuna wanishoka anka ti kukina ji ngaji ichipingo polisi taasi asiki ya kahi takono aki mungu kuy nung ngo port sepsen ka uyihin ama aki miye ti si ngi dwalam ji klaisi anja falkana dikandure di ki kawihin takono uwo kunu polisi na yago tako ya mungu ku takono iye ti uku jita mahate hin mpangache musipi khamhe ata musipi ko tako ko khire khire natin boris khire ohe Amerika sim presiden de Donald Trump ama au au de akina ko miete ngkesi ka Canada ina anja sinu a ka kha e a tibi dite de no chane a iye de north ane fi is a si de a tso sha khung ka de ama a ka de khama e wo gwe a ki ina mutte to ki si ko chao ina nta kha tibi dite de a ka kha no ontario ki te kom premier mo dog 40 fi is a si a mi de mi e do wo de ako miye te khana anja sinu che gwe e che di kuna a ti usite che di gwe trampu mborunga ka te kanada e iye a kaha anja sinu e te uwe di tate nako nga te amerika si u anga o tuji a iye te chane na e te ina kle di kwana ka ina of chane kro ka te kle di kwana ka ina e te uwe di tate Wika ay aki ako na tin akan taktak nga o jiki ay ati tin Canada siu ane shokam. No tiya ji iye ti uwa o siya na kutako chiri siya na tinwe an ay jiki. Bori kuhe takwano te komo XKFM o kam a niyehe kamo kunum.

0: teu tiri karoti, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kai kam siki, ekska FM siki.
1: Takami, yakoa erna bambu. Ta mao, ta chachi kehe siki tuwa. Kukwa chachi kehe kwa chu. Ta masi ta chu konga. Ta khabachi ke kwa gu kame kwa kukumang kukwa ngai en khatete kwa ya en hao ta wa chachi ta chika he chike kwa o ka jucha ngau kuchia kwa ang sikiti sa a khati ja ke chika kya kuli ngunchi ngka singa wake kaya ga ngsinga wake kube ngkwa chide ka gagala ma khamke ka tuntundi ka ang khale gama ka khamke chi tuntundi ka nga kawa kou je ka kaga gama ka kham Daga wisi ka ka kwa singa ka tunga ka tiga gando ke kange ke toti ke kaya ta chi mshua ma tuisa ke ma kala tola dewe di dewe dai ma yeste ma ika neku ke o ka chai chachi ke chi tete kwe koi ya ma ke nga de sa ba da nga ta sa sa kwe kwa da ma ke kwa tari hun a tari ke kwe kwa da a tari kwa tuisa ke a kwa Takawa a tu cha chicken de hay. Chicken takwa a. It's a tadic tang, what divin chi? Chicken gaba. Kanda masi hip hipper, mendiga my dream, mendiga masacha. Sacha sala, jungui. A katu masata katigay. O chingui, a kanga sing chicken sakwa swan sakwa o. Taka katis a jungui taki. Kachelaba cooka de cooking mama. Taka his aka kwalong, his akika. Take jungui katun chicken de hay. Galama chitle tlinda he uli nuchi he kuke o. Naka, saka kwa nguwa, taka kwa swan. Dika ma kawuka, dika ma mchita kungu taka nga waga, ta kungu nga waga. Di kungu ba nga gaya ngwe. Ta kaka ma swanke ka sita pasta. Ta ngwe pasta doye se kuke gaya kuke akano. Ama gwege taka ya nguwa manda chitle. Cho taka chotwa ya. Naka, a kaw kwa ngo. Takwa kala kawa kawa mi khale ngui ngui mata ni kisim mata ni ne ke ngati ngui anda to ti kwati kwa na bibia heng ha ngau a tete ngui kung ngua tete ni chigai o ma ke u chala la a kumchi kuling kuchi ma ine wa tete ni ka a kung tai ke cha ko ju dai ju ku ke gu a kung ka se kung ka kaka ma a ti ga kung kau kung ka ngua la se tui kulaka a kau ka taka kau Takaka o aya nga ka nta anu etuna taka utuna ka ya o haga ke nga mchiwisi taka nguta ba manda taka tisa take kala ma agunka taka ka majala ka kuima kwa nga ta konde kundo e kuiku ata ngubi mbata taka ngundo aka taka katwa he ngundo ka aguta go ta so sigma da ge taka tinga se ngote ka tinga ka kuko manda taba ke a achala koko ka ka kuwa ku ngunga ku ngunga agunga Haba juna ga juku ke khabrek juna kula ta juna nguku kwa ka adhuto angu dame sochi din ko ta kawe ka wana ngai ga ka ka ngai ya ngwa khata ngai ga la ka ya kwa ngunta omchi sita ku ke khau ka ake ake kulu hu gna hti cha chi ka chi ka ka kwa ta ka ka ya ka ka acho a kulu a sapato ta kulu chi sita Kaka to agagawa sapato gwese gala kreme ta kakwa dawa di chika kata wa krema. Mchinga maya mwina o mwak eh. Chika kaka ki chika la take tuwa u o chika da chi uwak eh. Ya ta chota guma gwe marika la tangkongi tata uwa kwa uwa. Ya wa situa nga ta guma tane diwi. Ta dawa ndoa ke cha chika ndo chika kike konya. Chika kike kwa ta ke cha kwe. Chika ndo maka akole la maka ama nge chika wa wakolo. Kolo yindwa yi huwa huwa huwa yunga a. Yi yunga nga ma mchi yi wa ka ake. Kumtua a nga ma hun shua. Kumtua a kawu hun o. Kawu ti kakaka nga nkabe ta ake. Kulu ta gumka ta nga si. Ta suan tuan kawu akala ta kong ta guta nga kam si. Ka chi nga ka hundwa ka dewe. Ka kwa dewe ka ige si nga ka kawu me ta ka e tote ya yunga ya. E ya yunga ki mo vande yunga e. Sa taling wa ke kang taka isa isa dua isa nonga cha dam chim chita ngasi ta cha thaka jungu chik dengu ko ko na cha wala tang kong kita uwe ngwa u 也都我哦，这个我哦，这个多，刚才刚得的那些，对不对？刚才刚刚刚过，大哥，对不对？这个刚给固定的这个干的这个这，输给用个这个哎多点，因为这个跟我也也靠啊，嘿嘛呀，看我这个俺哥哥还没得没看过哦，看我这个搞起我夸，反正给下这个的这个干给过呀。大哥，多给钱，这个来接客客去逛。嗯，阿爹，我开门，哎，我嘛是靠我阿爹，开始耍乌耍公务，唔精啊。阿哥，钱这个多，阿哥先这个来接客客去逛。大妈，我大靠我对比，伊哎，伊客客，阿爹你偷偷出去接出去去逛，伊个这个你出去去哦。那我对比大靠个，玻璃什么玻璃大靠我个大爹，我个客家人，唔是是客家。
2: OK, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you,给账户给空 SK FM 的空 AKUM 会跟我关系空也得有会做关系的刚他们看给这个吧现在阿富里干这个看口可以可以两个这个干做这个下做这个下可以啊熊啊可以但干看个关系可以干我们啊看这个看我们啊熊啊我们看关系啊但看我学校也个，但我个个，但我个个开家一家阿兄弟呀。个个哥阿哥的妈，个哥阿哥，阿个哥阿刚，唔知啷多讲多话，嗯，个我个嗯从我开始接讲下，唔个只卡巴关，卡巴嘎嘎诶，唔个阿那 BB 呀，诶，他个哥啦，那个话就我只个个硬硬死，诶，哥个嗯嗯姑娘，哦，就做那些我哥个小鬼呀。莫工人，他的在说阿哥，人家一家出，他个这样的一家出头，阿哥的都阿啥，他靠个哎嘿，唔靠个土呀，工作个只卡巴瓜，嗯，阿哥唔只个，个个呀，唔个个呀出，刚嘿，马达个个个的苦个，我个来做高处，那阿处啊个个个个个个个个个很个，阿哥那个苦个生我来个叭叭叭叭叭。俺们家，他讲们这个要工作是这个看从干下，莫欢喜干下，莫苦苦下苦呀。啊，这个这个跟我读，这个这个跟我怎么开？一万阿高，一万内高，一下阿亏，干嗯是这个干。嗯，干我这钱干的，苦苦下的，哎呀，苦苦个下个，给阿块给多少钱呢？给啊。空哎，更贵。大家哎，唔看这，唔看这个呀，个东西。大家唔看贵个呀，个东西唔看苦啊，大家唔看苦的苦啊啥。好吧，我我个啊，好不我啥。我们只唔看个个对端的看哎呀，贵的看五个人哎，那么几高，等那么几久，怎么看唔看个对对个？大家唔看对个，唔睇哩，唔弄个啥贵。木龙个小块木头哩，羊胡巴，这块脚头哩，羊胡巴这块刀头哩，羊胡巴这块，嗯，这烟哩哈头哩，噶为啥这干那么开？啊，土大龙个啥？我们这木工多多噶，马红黑，你多噶啊，这话乌乌的黑，啊乌乌的黑，啊乌龙个啊乌下头哩干的是，那底下的干金乌的马干嘛？但阿克干黑阿狗狗下头哩，但阿土下头哩。他刚才下地给嗯嗯我红龙给下给那个和乌龙给下他的那个嗯和乌龙给下他的嗯嗯下亏那么嗯看给啊啊嘎嗯啊嘎嗯哇的啊一个嗯个给金币啊嗯哇的是哇嗯嗯嗯金币的是哇哇的嗯金币的哇没得路给嗯嗯嗯嗯嗯哇给西特阿弗里卡给金比利啊嗯托特姆出给 SK 嗯他妈给啊 kakoma the gang he kung sukong awake kak ega kung gang o. E kakung si wizard say, Tangekwa muntua, like what it twakanga kitty. What gang is yet as it twaki. Magata kakritin and makritin in that. Oh, the makata king a chandua. A tung, a ba, a

kadang ya kan kwa trunela tanga tsia do te kan kake kada kwa cha kwa hun kong ka ngui aga e ta chau ta ka kwa ting ngui ya wa e ya dong ko lo du to da si si i gwan da gwan do ka ke kula chi ka ko i ka ko khalu ka i ku ke chin ta ka kwa kha son de gwan de ko chan da kwa kha son de ka wa dong ko lo ka ne me ko ko ka ngai gong da chwa ka ko la ngan do ta thula kan do chwa ka ko la ngan do ta tau tin do ngan a dong wan do ta gu gi ya ka ka bu se che gi ya kun do ta da ka e gi ya ka gu den do nga ka ka chang ka de ta ka chang ka san do tau ka san do nga ka ga sin tong nga ke tong nga nga do wa ta kho lo ta da ka ja chi chi ka ng khong ka ku ke ti ya tau kem chi tang khong ke ti ya tau ke san da san da ya kai sin gong do ka ka dan do ka ge ke san da ke nga to ka ka nga ya ne ta ge to a ya khro ta ka ri ti ya chi ta ka ti ya chi ya sin ta ge ya ka me nga to ke dong ka ka san da ko ko ka ka to ya ngau ta ji ke ha a ngwa ka ta ku ka ka ta a mo mom chi a na kha si ke cha ya ke ngam ka ke wa ya ga ya ku ke gu gu ka cho ka chen e ku ke u gu a ka ng wa ka la ga ka khu nga ya gu mi and wa ng wa ng ka ke ngo ke wa ka la ya ku gu ka ku ya khai ta ga khai ng wa ya kha ka ng wa ga ka khu ka se cha de ba mu ka ta ka la ka ng wa i twa ka wa ka wa i twa sa ka khu khu i ng ga ku ke ma ka ke chen ta i ng ng ng ku wa ka ka ka chipitale ke kule ke ong kandu ke khuri a chipitale ke kule ke chi khoi ke ndwa te kuna sin nu ke gya kundwa khaba i hai ke gya kundwa kula te ngai ko kuna si ta chi khwa gyi chi te ko ke a gu ke a chi khabu ndwa ke i ka ku ke hun ti ngum khabu kang ke wa gu khai ga ku ke gu a ke wa chi khwa jo ka ta ya kai mkha kha ching bu se chan do ka kula mta chi khai kha gen na ba ai yi hung yi ga kan kha at te wa m ke tho ta m kha m ga kha ka kha ke ke sala tu na kwa kwa ga un do ke ling ta ka kai m kha ng kho wa do ma te kha kwa te sa m ke ka da da ke hi kha ku ke kha dre ke ma e ka ma kha tho wa ko le ma ka ke wa ta kwa ke chan do du ka ka kha ke sala tu na kha ka ta ka ka ng jwa tu ka te ka kula ta ka ka kai kan do a kan do ju ke giya ta ka chan do ka kan ju ku ke giya ka ju ku gu wa kun do ke kala ya ta gu ngum ka ha ju a chen ya ta gu ka nga he ju ma ma tha ta a gu ka nga gu ni ga a ma ku e gu ni ta ba a ta ne ga gu ka ta a ju a ju a u khum ba gang ta ka ju a ngun hwa chen ka me ka je ka ka ta kwang ka kha ku la kwa daun do a chide kwa mkho je sikia je akwa ta kho je akwa ya ya kaita ke kon le tong ka ta da da athala da da nga athe a ta ang akhung a ta ang na man da kwa jung chwa a ta ka chi chi ka ma o ya kwa hu ha nong ha de ya ta wa kwa jo ha ta to wa to aji chi de ma de ya to de ya ta ka ya to ta to wa to ta to wa to ta nga to ta nga wa to ta ga ya ke ko ku mom mom chi si ta ne ne su a ta ne ne a ka se u wa chu wa ke ka ta nga pung ku kho je pung ku ngum ma je kho wa to ka te ke se u wa chu wa ke pung ku xiong ka te ke se ha sa ng hi ta ya ta ha ta ba ka ya m xiong ka te khona ka ma sa khu ka wu se chang de xiong da khu ke cho wai pra se si ka wa m ka wa ka wa ka kum ta a chi kan do a kha me ya si khu ka ngu ku ai ke yi yi te ke wo ya ka wa cha m ka ta kwa m je kha si ka m je ngwa ka la yi ke ke ko ku ke m ten be ta ko ku m ten be ta ko ku m gu me ta ko m kha yin do yin ngau yi ke nga ngai ne kan do

embraced ava sima go ta okunga kuma kai anjiga iji ta kuno te kai na ko jamana kai ta ko jaro kai na ko ana kai na ko kunya kai ta kuno kubwe na o isi karikarita a iya isi kakahambe kuyo kwa na anjiga tim kuma hakere kwa kwa mungwa asin maa kleye ti kleye tehe ngin isi ka ti kleye go kleye ti uteka kwa na siu ihe kunya kai he no jamana kai he ti o ka nyama ku ta kunu te mte kare kwa ana kare kwa kunya kare kwa jamana kare kwa zaro kare kwa tubu na kwa kai mja kunga kwa na ma maa isi karikarita ti o ka ti ti kleye kwa tak esu ike he ti abasi tek ehe teta si tegu ti oka nyama kunu teta maan e nu maa kuri nu maa tamsi kata kha e jika jika ji a te kumakota kwa haa he e jika te ngana kiare kama ya kwa ta ya anka tukwa ndi kuhe Nelson Mandela ima anta mnua himte mtoma imte ankara maa hi khoji kunya kaya di oka kinu te kaya di oka ke takwa ndewe ima hinyahiri te si ching ama kha abasi ya kwa takwa te miya ta he kami kai mkwa mkuya kwa takwa miya te kaya su ta he e te mua kwa takwa te tia kuma te kwa kha te ki hise na kwata kham anga hi kwa he ba ngita kunya kai tu nita te kai tu nita jamana kai tu ange to kubu na kwa takwa kai nja to kungu sanu ba ngi iye khama hinya ta ki te kuma ta ngamkwa na mka te ngi ejika miya tishinu ana uku jie timunu timkao muka kumu muka kamtinu Nelson Mandela ama hinya ikwe ti kam tuku jitiki hisi na ngwenu ti kuku ya kam nu ti mishinu ama Nelson Mandela tiki khama hinya ikwe he nge ti atienta a ikate nge ti ti i he nge ti ti nga he nge ti ti kako he nge ti te ta ti i he khama ama hinya ba khami kuya ikwe he khama kami kaku ya hive khama kui no khama hino hisi na hinki huna shia kwa takwa kama te ya na kwa mungwa te ya ngay am kuin khoma nge khojia hinyata am kuin khoma nge ta kunyata khama tinha te nyama kota kwa te ankarata te mungwa te kwa kha nge jika nge khojia kham ama hinyamta matendeta kwa kha te utaku na te ukatamaka te tinya te kumtitati kwa khanu te akhuji tamaka te ngama na kwa te tsiyama te swerema te utaku na nde kuri kwimba kuri kweta te komnu te mi kama a eki a domhe ti koma tinu a emtsim am kiti koma tima a emswe khom kiti komnu ti kyare kara ti ngano ti a nga hi kho he ngandi kho ngandi kweta ti a tre mtsone ti kom venu a tre ti tseka a ti tsetere kiti komnu ti mi a ekiti koma ngono ti a tsogo ya nga hi kho he ti tsuru na kho he kho a ti tsuru na kho kho ti ana kho ngandi ti no ngandi kho ba he ki ngandi ti ma minya hi kho ngataka na uti mkuim ki ta ma hisa na tahare ti ki a hisa na 20 mi ti a nga hi no ti nga na hi ke a anja ti a ke wa te venu ti ki anja nta ama ki ti dia ki te te ta ti a nga hi kho no ngin enu ti ya kho ta adangwe kinu na tati i kara munwa ti rikare ikiare karanga am tsim ki tsinu timi a ende kuri kwa akinxe kwa takwa akitsiya kwa akin amate na kwa akiti koma am doma a ende kuri kwa singa hi ho a aya kiteke a kuinke a nxe uku ke a jamana qaeke a jaro qaeke a nxe qaeke a emta koma a eki kuya ha a kitsiya ha a ki ama ha a ki tsunu tsuwa ha a emta kom kuya hi ho he kunxe sika tindeta venu teki venu tseki venu sheki tati ya kiare kara nga kadimkama nutinu tiuhe maesika ti a kiare kara nga igwe

0: kai meka neha ki gangi exka if emmana kawa bayungi kam bungun chusin kang ki kang honor ti meka dayin ki gulwa dremmen ki ganiga chik tika ki nordvie kuna ki kun tunan statua meka kuwa 5 kilometer ki kam ngausi ki kubungi kakla yanga oslo kunan Jikwan AKC mega polisi kini sweet itu ni uat jalasi kita daku ke gulu itu ni negia gulu tak kulat kita ngehisi geng jika ngke oh heda negia gulu si itu ni kolektor ni to to kan hi. Nyerintin kawatik goma nak ikdu ke aflon ke kapun atau kuna sikit kaya dah jikwan kau gising tu ke gika sakuin. Ying kuki sakui mekai kawa wa yalfu 14 ejik deki 720. Pulisa kangkui hanak on dake ngwala. Gita ngdeki kuluga nghiwa Clippers boss kuna ejik Springbok strategi kweton kuna lakangki giyam. Ya deki takuki ejik ang o heting hake ge sitani kolektor nene totoka nghi. Takula yama ngema yang siki guka o tenga kandeyam. Free starting ai department yang kwa gya aka plasi chikwa ma e na ba ki kwang khang na ba chukte te ya aka ngu thama ge ta ng ta ke thula aka akha ke back end closer ghi ka ng hi wa ng me ga ki chi ke yi chi ko be boss of e na ba ke Smithfield si ke wa nam ka kha o ta ghi ka ng ke province ang kha cho ta ge kwa se honor tin 7 tak ta Departemen kita juga honor tin ini nanti akan agak mereka sih kita turut akan swing mengingat tetenek uah kau ikat kuna u agian. Departemen kita juga tisa bungkang yang aplasi wi ngik kita tutup kamsin tiga angkua ku kaya sen kai tua angka kang uah back and closer ga ke ngemit i heke ikri kovisen. Tak gua sih kita kung uah ngemisen. Fie en ai rati yang kwa gya kulu si twa mega o ka twa pangang ngaba ka ang hewa tulopa ngai gulikong gulupung ki kem disi ke demokrati se republik yang a Kongo si ke on hiyan kawa Rwanda a yi em drin tunda ngai guliko yang kwa kring e chi ke demokrati se tulopa ngiyang hewa kula we ke Rwanda FDLR Meka Kongo yi tulupa yi truita guli ngaban. Ta tua panga kreka a uwa tua ta iki ngao. Tenene tua o ka yi gaba ganguli sing. Tenene o chiwisisi kangwa yi ga si o ka tua pangan. Nga sika yi yalfwa ki gangangi ekste if mkrimko tenene dibita sa ngin.
1: Kam ekska FM kinere kam tau dri khamini tenke si karako ha? Kamang hati tahun ini kiri bori ya, kom sana bori ini kiri kue. Kita tadi terus ketemu nanti mama kata kita tenta makan. Honor saya singgu di daruti ayi kas tadi dramen tadi deski. Said ane Norvie Norvies di okam. Five tak mai ranta arah nung keunggau taku Oslo. Deski dah hisan nanti. Ankarathi ya kuna ye de police na khano he akyang ka ti aka straushan he o shan te e khana ki te ti kam mushu ya shan ti kuna o attention na ti bem no ai we na tai san ti e a nyam ko te ti rita ni khan ti akuri ngiuma u ka e su u ka atlone ki kap ka tau 20 ton 3 di kwe kungoti Kungutin kwe yalfu 14 takon 72 nakakurim. Polisyo ka ang kate kwe anda keng kuala ngate. Ngako he, Clappers Boski takon Springbok Strati ta Cape Town o ehinsan atim. Ang kate kwe amiyate. Aywe makwa na yung kitaw kwe ahete tinreta. Nukar khoy tin kwe tamaka hambekham. Frestatis u departemen dan cara takon nga o ta. Kui mua matuna ang kati is akanga uji khana mua ting kaisika back and closure takti te jonga hai suri na khatim boso fuki takhono Smithfield ti sakitam nung ang kati kui amiyate jonga hai ngahem provinsies ki gana mo di na 687 di nga o ki ja o tim departamen na mi ti 181 nga o ji kya in kara ka kaju he kun kara tim no kun ga o ji an gana to we yo ha tin si we be tem departamen na ka ka de chara kuna o ina anja shin nga o ji an hin ku ta ko mu jonga sini back and closure te ki te si shuri o tita te jim aki kwenku cam hanya maha ko khasiu he kwe kota ko ha jonga siu he e bori si khiri o hen fie en si u arati na nge kwe te wuto na ana khana koro e yuhu tamiye te akana nge amin grupu na una a osta ane Democratic Republic Congo si wan si jajau he em kang ti ronda DC kwena M320 rebella group he da kono Democratic Army he da Rwanda ki FDLR Congolese Army he no ku ku he he kana kuro e ho te ho ji am ana o ku ye te ji darna te ji kana kuro e ho da kono ana o tu ka ho ji ta mo kana ho e ho da bori ku he ta kono tsame yalfo am xka fmo da kono test ga bana te komo gwen

Die een wa mo so nga mse ge nga mhuke mwili wala komtike. Tine kama 5 minute ke kongke Radio X ka FM. Mwila gida komke wala ke kame mge afite ka nga mko. Koba nga program ke ga asa terdaka. Ma nke atuwa nga mko giga kwe mhiga ten agano. Yange a jabunga ke wali nga ming a elimia ritzli ta anjika mge sengkwa. Gidi gawa mna vike atuwa nga mko ita. Kakrisi, kakno kongwa mke ga asa pato. Ma nke atuwa nga mko kwe ale ga mko kuma ke kongi Radio X KFM. Hatusa mko giga sa kakrisi. Anjika ka mge sengkwa kawa di 18 day ke July. Kagita komke kawa. Mandilang ayang utama kakrisi kantine ang hukang uwa mke wala singki chuang mukukwing aligawa mkumagi kongki Radio XK FM mtene atwisa mkugiga sa kakrisi kang he agia utama mke mfiti kasi programa agia kongki mnaisen building a program agita utama mke akam ngawa ewa madibang ang utama magitani kua ukwa waka himtene asa wala singki chuang chimusi Mahasika makaya mprograma ng ategika mchigdege akama wala ngayon kwa chigde. Hewa yalfiri ngewi, hingham madagita kawin ngayon. Yalfiri na kamgea sa tom yalfiri ng program ngayon. Tine akalo tom ke ngayon. Higya kom ho ke mletslen a program. Kakrisi kan tine ang hukang uwa mke simusin lagi chuang mkukuin aligawa mkumagi kongi Radio XKFM. Mkena atwisa mku giga sa kulitima mprograma la a kawtamoko. Tamuku kagiga kwe dumit ang nawaya. Kawala chigde giga ang awa 12 iri mku kawasi program. Yang mhagia kawin nga wawa che kwa ge kwang ulimu. Kakrisi mku tini giga kwe aligwa mku magi kongke Radio X ka FM. Matwisa mku giga sa kake ulang msingha ang kia chwa ngang. Wache ka ang program akaluto ang kika akamhimaan. Magita kwa dwe. Kama kubung kawa sisi mga kaligam kukuma. Ki kukuma nga walang humsa. Nga igita si kama nga mi. Nga elemiya ritzli. Nga wali ng atigin nga si mita gani. Hing hamchi de gita na kwe. Tangana kwa. Simtini chu agumin ang nga kumko program sa nga giga nga. Mamnang magi kwa gyami kikong. Oy magi kwa tigami kikong. Matina atwisa. Mukuge kakwe kwa nga wabunga. Dayam. Simusi mahagumin ang nga program giga nga. Gita sa fita, tadura ti gigresa, kwe program akalutom ke ulang humsunga ke yachon.

Doctor wa mosong a nghe Joan Boucher again am ke moli welcome to ke tine kwa 12 minute ki konke radio XK FM ge a kom kem tine gira chu ag mqango connection building a program ke kokumang wala ngusa ka ngosi ka qam ge ngwa asumtsha xa wala si ageta u khama tsa mqwa e wa Madiba ayang mtama mgetang hedi ke Nelson Rolihlahla Mandela Mandela ke South African a ESD president Joe yanke ka gigi nqanqo yakhe fidika muku giga ngatselo ka qwe ngaqhama ke 1940 atethi ke 1990 ta kya ti 3 e he ga wishishi gege governor kya ti 3 yake gulu khama khweqa muku giga ti o ka julo giga giya ngoleng chimba ke fitika ngwa apartheid aya tembo ne gulucama ku giga chi oka muyeti na muyeti chu singwe wa khweka qhole qaya qala nae democracy jalang chuwa South African ngung bunga ginto to qhole ngwa chilo mgeta ngai Nelson Mandela aya khaski dinisi ke yakha chikwa ke giga simuka tembo ke uskapu gani khona kulaka nga ke ngwa muku giga kwa ma vikwa makankha muku giga wa progerere kama sing ka bisisi ga gya u khama Nelson Mandela aya tswa ke ka bisisi ga gike sila kulinga khama ke 1944 ya ke dawa African National Congress ka kuku kuma simha kwa tswa a ANC yang kya ti tswa etene ke yeglika I inkwe ka bisisi ka nka kampanya igike o muku giga gulita ka bisisi ke South Africa ang batu atulo ye age a hwa muyeti na muyeti chusung awakwe aka chu tikhawya khama 1960 ke subval aya tuitwing ngoka ngeke tso Mandela ke tuna ka bisisi ka khika ng takhe uke dawa grupa si chwa umkhonto wesizwe ayawam ya ngtene kwe ga a insien igam ka kwa mangaba anje ga magya su kwa 1926 sige gwa to ke amnga kandea ya ke nga kandea ke khau 720 yare nga 1936 nga 1936 ya ke sopa sopa ka te ate uke 1946 ta u ka ke sikha ke gwa ke amnga kandea yake nga wala ke khau 720 ke Robben Island kwe he yatini geti nga kandea ng tamazi yatini tuwa ke nchuna kabisi sika nkia gulika chiyulo muku giga gya ngule ng tuwa ke tuchika wa apariti nga chi ate uke kwe he si uke uka ke kandea kia ninti nienta Mandela kage gege gya kandea yati ge geta ke kengaba sa president Chimbuila president kya F.V. de Klerk chitwa tao san chitge gege kukta kala ngemuku gika kengke ohun chulo ge tak a chinga ka hung yati ni geta we gaila plesho kya Nobel Peace Prize ke 1993 tao 1994 Mandela kya ya ngay ka gika wa erste president Joe ke South African abisi siga gege gulika a chige wana ka toshi muku giga chi o ka mueti na mueti giga kholi ngwa chiulo a demokrasi giga gya ngule ng ya gete ke o ta demokrasi ha kya ngai ya si gita uke ngai ta kha gete ke nga chalo chalo ya ke nga datum 10 May 1904 nienta ate ka chige ngwa chalo kya 14 June 1990 mgeda siti ke kawisi siga gya ukhama Mandela ya achtergrond geda kwa nga uam tege ya kya chi kwa ya nge guli kama kwe kaa bunga tuwa ke hangula ya ile ma ya waya wi te ile ma geda gwe ga wan aparte ti atembo kya la kwe he chi kwa kao ngasi ing kwa ing si geda kwe ga ga awa jo ang wakalati akukula. Takawisi siga kika Mandela gigi tiki gulita. Muku giga chi o
kaka bunga giga gwitu sing hi wakwi. Ka giga oka kanda chikwa ka gita ng yarekte. Ka ka ng agita kola South Africa ng awa frey. Muku giga kola kwe agia kola kwe atunke a kola. Agita gita angawa choku ehe atunke angawa. Ka ka agita ng arekte wa tina justice kia wa. Tinga nga kula si tong nga gwa kau am nga kandia sonder ke si giga ngu supisa nga wa akika. Kubanga ka si maki khalea akin kula akike o. Kubanga si kagli sopa nga wa akika, supisa nga wa akika. Kwe si giga uke wana akin kula ang kain ha si gwa ng khale u am nga kandia. Ta kandia astrafuti ni ge, ta o astrafuti ni ge. Amang si gita gat am nga kandia ta bayo tani si gita kwa kau kakachi kwa. Kami si Gulka Justice. Mgita sang tikrisi ke mandela ke gigi ngung susunya ka bunga wasi si gihigi uwa nguling ngung kan nga kang ka mgita kwa chumaya kia wa ba yewa kana muyati wisi si ayuwa. Wako e hega krisi akal utwa mke wala si ng chimbuing ng muku kwen alibwa mko kuma ke kongi Radio XKFM ten atwisa muku tigigi sa aga krisi kuliti ma kami si siga gya ukam Nelson Mandela akter kron ang kamu kwa na chimu si ng akita ma mwara ang program ki gang mwa gira sa fita ta dura tigigi sa ako program akal utwa mke wala msinga mke yachon ng XKFM.

Ya misa muso nga ang sige ng amke Mandela ke muli ng wala kumte ke tini kawa 5 minute ke kongke Radio XK FM wala kita kum ke chimbui ng tini giri ko chu ag ang mga program ya gya kum ke nation building a program ka krisi kan tini gigi ng mga gin kapang wa ang ke chimusin ke gi chuang ng kamgi kukin alag ng kukuma ka khisan ke ukhamam ke program ga chang ng ge gite wa ka tam hawa e hiwa mandila aya ngukama mo ge ku ke ale dwa ku kuma ke chimusin ke ke thisa mu ku ge ka koi sa u ko e he mandila ge ge kam kam chi ge hem ge ngai kwa yam ke ka khisi ke atine ge thisa mu ku ge ka oka buga ye ge he ge wa ngulin ka tam mu ku ge ka koi nam u mandila a yam ukama hasin he u kawisisi ka gigi kwa ma kam u ya kiku kam gito kwa sati wala sing isti ni gita lea bunga kwe he awuzila a seven sister manita muku giga kwe ngoan ham kahana chikwa ngwe ya he kula usi o ie he wa mahutu kawisisi ka ang he wa te he ngawa yang kia Nelson Mandela avi kwa maka ha gigi kwa ma kagika oka chikwa gagika gya julo kaya muliati mkugika kwe chusa ngewa kwe kakaa kana chikwa gika kola demokrasi jhe yitawa awa frey kikwe hagi he kola wako hika ngosi tine gya ukaba mke wala sing chimbui koka kreta mam wala gmua program gira sa fita tendura chibi gira sa kwe program tena kalutwa mke ulang kimsa mke ya chwa

so ang his place at ugin ng kimuli ng kita sungula kom tigi tinik kawa season 5 tak manitagi kung kira radio XKFM FM kasi pam ke manitag kami mo uchi gigi kama kula ng mga chigbi wa yalfirin iwi kam chigbi gya kama wali wa yalfo dita kom ke chibula kam kring ara chigbi gira sa ko yalfirin kring da ngulin Kajibigira ngulo si sira ko tiyak ang dagang malabunga kimtan jiwan kaligang ko kumagi kong ki Radio XKFM FM mo kukiga sa kakrisi kiti na gaya kalutuam ki mula kumsunga ang ki yachang

0: Xamhe exka FM ki elfo xamongho ta hano nge xamhe elfo di bori si kom kakwehem bori elfo di kwehe e kiye te di treso katembono di mambaka te ha kete tina am President de Masarawa Ramaphosa nga te South Africa si u jarot ae Namibia se te nyamoko kia inkara kumo tim kai kiri na tin temaha jarotka hen yete ekonomie temaha tseu sha tsao tsa musha am ama aki ya kutaku ya an karata tsa musha jarotka ai ngui saider Africa ki Ramaphosa ama tseu tsi anenja qayo South Africa sa Namibia sa unge besa ga di tsamshi anngwa ta tlai ku midrand ku iki ama ya ata ku yeta o wa ha ta ku tsunju ka kwa ti tsi ku anyi e Nelson Mandela e ki ya ku ta ku te tsi e gwe trafo ge plane te ki te nga o London ka nyi sikin no tseu sa ga dukutuku te gwe a tsami te namai gu siki South Africa si di tsi kwe a j something a te kai ga ga ya ku ta ku ngu tsi ye te anyi madiba mdi a ye kim kan karati a ta ngu kwe na kai ana she gu te onga au he kai te si te tin te ko te tui tui tin si dik ama ki ui ka tsei ma a Jeffers Bay ki was kapuka polisi o ka a ka te kwe a no buntu gantona nga te drian tuan taha stora ji kom kom shana tin a kwe a te tin si ki tui tui te tin kan tui tui a e match and match kuna te kung karati ocean view ki Nyehe en sesta ga di kwe khoi ti ti ko ewi ti a ti ta no tuna thung ti na spatra ka tui kha ma ki thung ti na ki tsu sham a ka ti kwe ami ye te a ka gwanam ka kha khana ha ti no khana police a tam kha che kha ta anga si gu ta ko te tsu ta mboronga kwe a manda kha e si ka minister ki ni ka ka us o step kai kai gwe borisi khri oen minister ansiri di a ino hongkondo wana nga ti siu siri si tau sana ti he iye ti mo tetui kaha ataha kung gwe no kwana mka khana wobo di ti kui cha ho e parlamente kwana oka ni para municipalite ti jiki siri si kaha si kusan nyana ti kwa si nyana ti yenda taritam Sire tu kuna angka di kuna 13.5 miliar desai si sire Kana wuti aki Di yuli ngikuri Kuasa na tiwe aki sire Anyakan sista ke municipality di jiki Kana tiha yoran sebarang ke kusita maha Nunghe Aki kana ada Hingka di kuna hen Ku kana ana atlu tu Tekana kia adin Kodo wana wikat e parlamen di siki Ya kutaku te aho je ten lai shana tim bori tuhe tsame yene tsam xka fmo tano teste khabana te khundam kwe akkomo gwem
1: kugun mezeli to mohon gata ngang mi hiwa yalfir wiki xka fm ta yalfki konfir menitem President Cyril Ramaphosa ge hukuite ge South Africa ki I panga tlingawa ngole ka anghi Namibia ke kaga hatia ka anghi sigiso he kagi ki wa tang he kawa tingau ka anghi politike ki ka panga e ki ka gani khuna I thuita ge tuma khoi hinga ge kang he a wa so mgoso ka isige kwa anongwe ukwatia ti je jha giga giga ku u hinwa gi ti tu tu ka giga khaw a ti wi si se ka higya kala nge he gi gi ok e gi ngoli cha ka um pali ngwa ka panga e muku wana ka hi a wa golo ki malik o ngi he ko ka mali ki se der africa ki ka ngoli hu ki ka panga ka Ramaphosa nkgonte qhoisi ke layang ke South Africa ha ke Namibia ke sa ka forum ke metran ke ke o ya plus le ke ngoki international ke ka tsi qhoi e kwa ke e he ke tsini ma e kwa ang o ka e tsumka o Nelson Mandela tsam ke ka concert ga ne kwa ang ha Trafalgar Plain ke London ni ge a ge tla kala nga e taka wati ngaw kang hi si gyesan ki chum kang hi a uwa tibi si si kang hi si go kta ku ki kta ekam hi ngaw ki fista ang ha gim. South Africa ki I gek o hang ha jay something ahang ha jay kaya ang hi ya gani kuna ka ki toa muku gze ginga ya gihi ingi kalang na e ki madiba ki tiga tiga ku ki sila I o hong katene gi uwa kang hmm. Tikwengi kama gamna hiti gwe kama kwa ngi kisi ngi luga loga nini kasi ngi oka ihi gwe gya ki ka hea watu tu ya ngi na tam Jeffries by gun kuna ki gya hi ngai ki gya cho ng woska po kuna I gwe nkau gya Polisi oku ik oya ngi ya nubuntu gantana ki oku itiki tri entu na kaki ka stola hong Sige go tawa u taku ki kawi ki tutu ya unhe machin mach ki ocean view gana kwenye ki oham. Nihen si staka ki gachit koski nguhita ki tini okandeya ki ngayin ku ga kala ka oka ka ge ola unhe jitwa ngui ya ngai ki sa kwe hi gugia sibitali. Ya gya uko ita ki lugalo kwa un. Si ya tani ko tutu ki gajala ta viko makohi hi gana kwenye uski kwa Tei gwe gi, ta gya pangata ngwa gi polisi hinsin ki ngu kangai vi kwa ma te kwaswi krisi ti gwe gi asan u ti ya hun. La kwi mmanda khitam human storp ki ka landros of gang I gwa gwa da sa pangula ngwa hi. Ifa si. Menestra gi gwas mali gwanu kuna ki ka wa ina kudu gwana gi ya okwi ta ki nasionale ki ka chitkwi ngi gwas mali ki belewa Lisi go chwa ngasin parlamende ki giga ama amhali ka ngisi gi ko ahana ki municipaliteti hinki ga amhali ka ngtuwa tuisa gaim. Bilewa ngi kwa sing amhali gani kuna gya okui ta ki dihartin ko ma 5 milyar tarani ki ka amhali. Amhali ka ngisi gi ki hana ki kaw ya ngia chwa ngi yuli ka ngi pali ngosu go uzala ni khinsi stak municipaliteti hinki. Kwa nghi krisi Johannesburg gani kuna ya kunda ma u taga watika nghi sutuwa ki o kamali ka nghi neka nika si uzala u ki tia ka nghi gi. Tati nga ka nghi chibisi saka nkwi wa a uwa satu hon chitwa iwi komite tu panga hang hasa hana mali. Tagudu gwa nang ahana kan parlamendi gani kuna ya gwi o kui chit nga ki kwi ki o uwa. Ati ka nghi ka kugi ta ka tunwa tika inki kui muni tagi nghi kwa gya tu hana mali. Tagi ngasi wala wa iyan irum tindi ta samu ingi ki X ka FM.

XK FM 107 ngixinxeke nehamhamkola wakhe qhawake kafufindarte qo elfu radio FM yamkonxa itoke mgokwarto 3 yabhanya 21 July ke Dinsdag ke siwa qo 45 minute ngitonge dita nina la solonga kungawa tsina ngitonge akwarto 3 ka ke bahani da kha a kretu a kwarto 4 swa kwa kwarto 3 a ge kwarto 4 da pani kwarto 3 nina ampani asing plani o dzela a fauti bona company o Washington ko raporti asa ngene ne examen le mo go o dogo o ta plan ni kwa matso tsa nwa kwarto 3 ani ne okay plan matso nwa kwarto 3 e plan ya e ka tiem tsiga tlo mo kwarto 4 plan ni ne ya e wa ti ho ngopo nwa plan ya sa o nwa ti ke plan ni a ti ya pangara sa tlo plan ya ti a ti tlo pangara pani a sing plan ni a ti a panga tswa sonir plani a tawisi kwa panga sasa even if of manere ka tsipanga kwa tia ya ka nqumba plani ngo plani ne mi plani wa qala tsi maqa o e tsi qama tsa di e tsi qama lo sei e tsi qama kon hi e tsi ga e kha kha dinga tsi gutene tsi ga qama kon hi tsi qama tsa i ga e kana tsi tswa ga a ya plani tpani kana tsam pani a plani asinga tsam ma ga plani hm a kang tru da panga le khono ka se nga se go plani de pani a pani au plani a plani ya panga plani ya khosa a ta makli tsa ga chi plani ya ora chi ga khama tsa de pani kusung bhani go o plani num a plani ga khong a plani ka khosa ke quarter 3 ka quarter 3 num a plani quarter 3 a plani ya khosa ke quarter 3 ka teteng le tsa quarter 4 dine num a plani dine khosa ke quarter 4 ta a reporting go tshwa hiral ta tshwa slag ta gwe kharati ni a khomo tsa go kharati ni kharati ni ka pani a go kharati ni le khou je tswa ni nga tsa se tsoga je a mo a ka kharara ka ni na go tsoa tsin je dene ta go tsoa tsoa tsin je ke re je tswa ni tla ni go kharati je ni dene tsala ma tsoa tu a tsoa se tsoga je ke khou je tswa ni dia ma tu a khou je tswa ni ta a ngo e a khou je tswa ni ni a pani khou je tswa ni pani a tsu sin tsoga je a tsoa tsin tsoga je a ngo kharati je a ga wona a khawa je atena una skola me ging classi me ging ki je te gona onde bus je na ni gona tini achi no wa je asa na trust na kan ma chi je pani ko je no pani ka usi no wa je ko je jo ni to pani ata chi da wa kan e ko je ne to pani ko ni pani chi chi ko wa je hm ko je jo ni pani ko sin plani ko sam ko plani ni na la o hu as la ha pani so as la

sono komswa mosonqa ngsiyage ncamke muli ule qomtike ya ufika wa 44 minute ke konke radio xka fm wola gita qomtike ke wola ke qham yemqhethi cike afitika nqwa mqo program nqi yage qomke let's learn a program kugika kwengcika tenqaca chimbuyi umhagira jwe qhama kwe isaskar mise ke a program nqa ke ake cica kwe mukuthi cike ka hana omke chimushenki ke jwang gire qomli wola ke qham yemqhethi cike angcwika wishishimu kugika kwatenqaca bunga anjika mgea sinkwa mge ngekwa kwa di 18 de July nga wa mandela ya mta machunam wa mgira siti kike Diamond Gospel Music Award kangwe kekha kanda kolu sang sige kwe laya hii mkwe kombatisi I nghe I kusa kong he September I gita u agya apiden mkugika kompetisi nga wa nge akonde sam tam kita sung teke gala tam kolu sung sige layam teke ta gya skola ke kwang kong kwesa kakombinir de skola konam kawati ke gige fitika uling kike yalfu kwesa laya kolu ay yalfu ka gita chi a kompetisi nge skola konam yi nge a gaya la kayin ageta uwa Diamond Gospel Music Award ke di season 20 September ke aping den ka kawa ching ching mau ke kage ako di sam ke kongke ku platform 10 mo ege he ang watu ka kuna chikrege ka kama kage ka sing kolu sing ite ma kage ta ang kreta gita nam kreta gita sa nga kre ongwe chikra skola kuna mugu giga chikrege ka sing kawisi chike ka kundi sa kula wa kang hege gami ki kong hema atwisa muku giga kwi kwa nga wa bunga chumusi ng mga gumin ang nga wa mko program ki gang gita sa fita tadura chigirsa kwi program akalutom ki walang msunghan ki yachon

Misa muso nghe berger buatai gen amke muli mula kita kom tiki 12 tawa season 50 minute tiki konke radio XK FM komke tans pomke minute koming mo uchi gege kama mula ngin kwa chigge hewa ini rikiwi kawala chigge ang am awa ini Timbila kom teke mgire kama mko kawesi wola ku ema dre. Kama ke bunga wase mge fitika kako mangu wola ke siga maka teke woli. Kawala chi gege ang am a wa yeniri. Uli lagi ta kom ke mhangu du kawesi si ta ang nang am gisung. Nge chi gege ta siga mangu mke yeniri ng he chi gege ngole ke kaya ng a program. Tamak ng teke mingung kwe ng gumakam. Ntendura chi gege ta wana kwe ke kongke wala ngay. Yang na bunga ke woli ng wami a ilumia ritzli. Tabunga wase itutugahang.

0: ka horado atongata qeqe ten khwena nte monte o tsamsta ma ya ho se ko ile ile qamta ko se a khamene teng ke ka rafa nki mo tsame o wa timbamba ati domsi ka di anka go ha se di tate qete khona a ata ba no tete ko qeqe sa te o program te a go ha mo nqe a no mo e su program ta ko se yo ka te ko ku ka sa a ti yafta ka punda no ti jaqwa te zili ta ma hongo ta Siki tete ko keke gwe moni esu politik e kamo kumo koji mete toa ko gwe sinyam ka kwe te kumo gwe ko kaka kwe na kapsta te ki se kwa wita nyamo ko vie ke si o te ko kiri o si e te kwa ha ko tsawe an kha gwe president de Cyril Ramaphosa mkwa ka si an kwa krati he ta kongo kwa komiti e nyo miti he kham asisa ko mo kumborga tie ngo khanka ti khuski tisam kara komo gwesi miliard de rand size siri abasika ti ngo te ku no meta ti cam kwana ka ngo wuisa gidi akwa di a ngo okoha te ku gidi kha ti di a te arsi ku kusuka nor kapka konte si ku komo go khere o tuki si South Africa su o roi bose asi di aro a nyam ka di a nga a kuri kwe na ka ya di a hana buye ko am ka yi oka uta ko aka si kana ko mo na uchi ye gore da diwe iri te siye ko kwe da mbore kwe kwe kwe
1: Wala wa iyan ki niyeche minite ki XKFM ta mula ki kamyam ki di gomme hi angole ki awi ta bunge kuman ki kumisele ki ngayi ikuman ate wala ang Macam kamu kau jadi kau yang hebat, kamu kau yang sih gunung yang kami, eh, anggol kita awi, kami sili tak mahongo, ingat ki ya fta kapun dam, kami eh, anggol kita awi, kamu kang ingat tam kau yang hafun ngot lagi kau setakat kene kena, kahah uan kau mencula sih kismano, ingat si sebagai ahana okri dewi ke presiden Cyril Ramaphosa, ki tisa kang ya ki tisa kai kawan o, ki vikwa mam. Ke parlamentere ke ga komitie i he ngani kholang engke itia ke ga ka ho sung ke kane daga machung antana sam maliar trandi ke ga mali amali ka nene kang ke sigya uzala o muko o hus kang hi a wa gezi ke ga proyege ke de argan kona ke nor ka pus kal di diwi ke o tsala o ya ng heng titu he ga pangase tiang gi ng ke ga huyam e fasik gane kuna mwasa South Africa ke hawa ii rooibos kata ansigya kui tegi ka uhapili milo ki ka timbo kanghi sing atwa ka ki tia ka nghi ngang ka kwa uwa mku uge ka akunga giga sang ka matuturu ta giya ka diga manti kanghi kwa khalindi giya kwa iu taka hi wala o duwi iru masa mwami kwe damwui

0: kamsta mate monoteki se yin ide amtun karata ko se ach in 50 minute ki ya karapang tres kan nge he ding ko ya ya mo nge so bori he de ya khir khir de ke he no a bori je ta ko karma ti ko ti ya ta ka punda no ti ja ko ate zelita ma ngo ta ata ti ex ka se ha dibe ire te ko dam bori e a se ko ke ke ko ta ma u kha kam ska ha mo nge so program me te ke ja ke ko ke ke ko ke ko
1: Hello, Ian. Ki achen feftach ki XFM. Tamolay kamim kuti kumimi unhi. Tamolay kuti abige mansula si tati kuyi hige hanam ki kami sili tamhongo. Hige after kapunda kugan ano kugan matkam alikla kumi sangmi hi tamolay kuti abi. Masika hi wala watwi irmas sangmi un yakuy damuim.

sum hai x ka fm ki te ki tibi e na kwa ta hano ka meng hai te tibi iri bori hai kumsa bori tibi iri kwe hai e ki e te ti tereso ka te mono ti mbamba ka te ke ke te na am o na siri di ane jan jawo ko na mi e te khana koro te tang anakara thi ya jau tha khuna anja sinu pinjun sereji a nen uji kwa ti ta ti ve thi ya jau tha khuna ngiao e ti ta ti sereji anji am khana mu ti 5 days in 400 ti version 10 drin 20 hai ki to ti 16 days in de ukurishu ka sui sanakum manda kuna ana minye te siri he ngihem ngicha kwa nungcha wu tukwe he nuana ki takalani lu uka maine nga te 600 days in the pinjun ngu siri wu ta din kwena ngihem e raka tim Khauten si u premiri na ana ki panyaza le sufi nga te municipality g anji ki infuleni khu he ta hono marafung khu he ta khana anja ka oru ku ta ku khawu gwen ngce si ka khe di qoro qoro san ji khana mu de sire de ane ja no jawo de ane ja an kara thi ya province ji kin ge si du sufi mi ti khana no tu municipality g hasan nu khana do wote ganas para su metru khana khana u shiri kiri ji a tesana tin ji cha kara kha tin lu sufi midai ki ya kotaku ya a karata siman sista kha aki ya ba a tin manis palate ji ni sha anistel so jam aman scroll o North and Pretoria Siusiki Kanango Mungo Madam Amango Te Kai He Akin Kame Vyake Ki Kananga Hogwe Takono Kehe Burgermeister of Provincia Skite Kuam Kana Anka Gwe Tino Yakutaku Yatemu Gwe Nata Anjasino A Chaka Kai Gure Takono A Siri Stamak Anayate Anka Gwanata In a Jau Karaku Tinirim Tang Quina di Stora A. Town Sepusi, Jeffers by Siki, Kiongakuitam, Akuhe, Tui Tui, Tieti, Donata, Equiki, Tesanati, No Polish Wok Anka, Tequi, Prahadiri, No Buntu, Gantane, Ma, Te, Hana, Towotin, No Stora G, Anzitamakana, Towotaham, Anka, Tequi, Aminia, Te, Polishana, aka thi yana si yohata tuwutim no provinces di komisaris am lieutenant general am vuyisile nkata cheta aki esi si kutuku sesa kutuku mungwe akom kom sanati hojim no drin 20 hastora ji kom kom sanati tui tui tia tinkan tui tui ahe much and much kuna Ocean View ki kung karatin niyeh and sister ni kuya huwag di tuko ewi di ang di am nukuy ka aki yete tung di nispatra o kam morong ka kuya mandak ang ay haman storp kinyo kaya ka usi o kaya kaya gwin ya buri si kiri o hem resa na di aka jaw kuya ngate siyaba di kuya ngota no five taka tung ta Ukrania kuna karota ka tu shikam ngu inga uski takhnu kam at khu shin qaw ul qwe nga o reslan si u a okam aki stora hem takhnu ko jite ul qwe nga o hem da darotam president ma Volodymyr Zelensky nga te aku hen he khana ati a ti resna khana a karo ti kona kam ukrainian sidina ko dau ana kom kom ti kona kin
gesi Zelensky mie di korano akru jishi nu tau unga au he ahe yete khana aki anja khuji ngom oi kwinga oi ka ngom oi kwinga o shiki kwa khada kwaro tinka ansi o shiye kutako o shi kere tim bori kuhe tahon ex ka FM ki driye kam tahonote sti khabana komo gwem.

na riten siyaba kuhe tachono niyeche FM kama tayska temo na teke tuwe kama kutao derti na kama nite siya kutao ngie karakwaham na ite Reinhard Kulabe kapunda antone sa kia ima po atonde jama sana ima po te akarik 18 yili 26 20 ng temta kom Nielsen Holitlatla Mandela Mgubo hete ya kutao kaya kwa teni kan unyo karakone sa kia ima ngakhone ngiye sendi twa kweta raduso anisoka tonde jama ate twa kwecamjika xae ko hotsitete kweta xae kukakwe nete ana khwaite u jama icangiye sencamje yakaqwe letwa khwata ha camjika mapau nincexwa nawo anisoka timiyago no khuriyo mapau kwana icwanxe nje ajawo kwejiteki nyama kweta athebise na ticamjika teyamakwetao swireso anisoka tama kusina kwete ucwana siita tin teyamakwetao ucwana checheta ti swire kaya kuje yakarakwa akwara jika anjawone sakia isa swireso anisoka te o kweren grupu na ya kwetao are kwata tita khana ohe am kuye kun kwa tin ajikwa de kaya mandela anjawone sakia indi am te kaya kutwa de ta platform ten ki kwana ngakone kia in kujite kan kaya ha uruna kwa hii ne tsan kya ata en go jo khus na go tao ya ne te ana kwa hi te si ata na bya ke tsamtsi a seis iri se ka khiri ya kwe ne ti wa ni soka timi ya go eti tsan tsa one sa kya ka ong khus ti wo nge ti go ye go tao ku tswa kwe ne te datum a kar ka 18 yili 26 20 gaan a tsi ga tsi ga tsi ti yo te te go tao mo to a ti ka te to a ti kya ba te no to a ti ama te to en kara khang tsi ka ro go hit yo dik e sinza kya tak e khate ka go tsite wo de kwa te te ka go tswakwe sa ntse kwa na jika te ka go tswakwe te o bori e dri risika bori sok e sikete o ka go tswate ha ga se go seis ire te ke ka ta gona.

107 o ta gona nya ga FM tsa matsese ka temone teketwe tsa makota o dire nder ta gona te se go ta ong ye go ha xka FM ke ne di Reinhard Kulabe ka punda tsa ntsoni sa ke eng tsa mjerado se thaklo tsa ronde qwete ha ne te ana kwa hi te u tsa we tsa o nyo ka ra tsoni sa ke eng tsa mje te ke khaqo te u tsa o sikete twa go ta o tsai ku tsi tsai ku tshwaqo tsi te a tsetse go kwen sikete gwa na mkha ka isintsa ke ha ta ya data kwana ku ete xa ku tshwara ku ta ute kya te xuso ka te sita te ne xeqa wencete akade ke aje sine som xeqa ube som ebe ta timya ku kwana nce mandela ce ne rado so aniso ka tamate jara ku mandela ce so 20 ka mandela ce so namwe kwana ete mu ncimta ko macancone sa 20 go tshite ya mata ncimta ko mate kya go beta tim te ku ya ku ta ute sa sha ga te kai ga tswana ncimta ko manta ku nya ta ne maji ga garage ndeuta e karangote kunya kweta kwa tere ta home ka isikim kwana ham ane soka ham teta tsamji ka hamate tsaeta ncamku a hamate tsaeta huwa maku a hamate tsaeta kunku sen a tsan onyo ka rakcone sa 20 go tse am hamate tsoqe wata kwana tsika hitio tesere ncimta khoma nakweta o tekau a home ka yake tseka kwe a tirata kwana ke tsamji ka te tsoqa qobete u 20 ani tsencene ncenu hitio te jara teta mate tsoqe a ncimta khom khonqikwe a di semta khoma hambre tatabane ncimta khom tsete ana khwa hi kai go tsuitsi be tsanjit ka tshwate na moaqwa.

0: Kama 3 kamogo xka fm ke no kamga 3 iri borishi tagwana kom ka kwene bori 3 iri kwe kie teti tresel katembo dimbamba ka te keke tentemagan brand sa siki jawuk Neville Mankey no te South Africa anja sino mu kutaku mu kuiku e anja sino ku tung kun u he etem mainki a kati ha a ki kwena anja sino ge tru di tatim nukwena ya no khrensi South Africa si di taunu Namibia si di atangi kwe a khrensi jikam nukan karakse usaha ekonomi di ane tamaha jarok ai a ngote kwe kamushakim ama wiket e media ki kuye tinki ngote South Africa Namibia sha o biesa khiti kwae si ngote medrandi kwe skim kuyunu ngji a kako jarok ai tam o na siri de ane jan siri khuji kunka tuna miye te khana koro te ta an kara anja tiya jau ta kun na anja penjun siri a kuan ti ta ti we ta tiya jau ta kun na ana ye ting yao tana ku ti ta tim khana mungu ti 5 desin 400 ti 2 desin ten drain 20 khai ka ta khunu she chiye ku ta ku 16 desin ngkuri shoka si yoha tim manda kun o na aki ngecha ara khuno wo sire e anaki takalani luka mai ne nga te sei so na de sen de pinjun sire a wo ta tina a ngo he anja ra ka te khauten si di primary a panyaza le sufi nga te municipality ti a imfuleni kwehe takhono marafung kwehe ta anja ka oiko khawin nke si ka korokorosan jiti siri di aneja takhono jawo di jaromai aneja provinsi aikim gesi lu sufi miye di kwa nanu tu municipality ti ji hasa ati nukana dowo di yonan sepera kasu metru kwehe khasi usiri kiri ji chaka karawatin lu sufi media o ya kuyeta ki an karata an ki ni siban sista kha iyeti sha ji khan a kha kustel se he amens kara ko hen no north an pretoria ko he ya te an kai te kim aman nga ti kai an khame ti vi kis ki khan nga kho gwe no khana kha gwe berga mister kaina provinsi an sikite ko na ya taku atlai siki ya chakaka taku khana shiri ji khan jau kar tink asi tamaga khana shure matam borisi akhri wan fi in si u ratina ngi kwe kwu kuna ana khana koro e yakha gwe tengwa ti akhana ngi amin group kuna a wasta ane democratic republiki Kongo shi wana shi jawote na am. Kaya teka orwandiye se na ungi M320 taka rebelan grupu kona. Takono demokrati se amina tam Rwanda ki FDL erkun tamaka. Takono Kongo si u amin tamaka. Kana koro iyo kwa gwe. Ko kwe nge kana ko gwe te hoji an kana koro hu. Darana te ji tamaka kana koro na hu. Takhono khana an u ayin ko jita maka kuji am ho eye ko tita gwem. E bori kwe ekska fa mik uushka u kumana tam akhae kam takhono teste khabana tek tek te gwem.
1: Wala wat 3 ki 6 minute ki ekska FM to mula ki kham yam kichu gam hami an. Ya 3 irwi ta tangai wa mizili to mahungo. It for in the mandra ko ang wa brand is a kikawa Neville Mankey ya okui tagi South Africa kwa pali sigi kasung kwa kaki kawa lugaluka mhi umyati tia ka kwa kwa tu kama ku umyati nhoke ke kwa anka thweta ge kwa kundisa chinga ka anhi a walisi ko ya anhi a wati kwa ge hi kama gamno hi chi kama kwa anhi ya anhi chibu ge hi ge amata ni ge panga ngaya mai ki aha ge ge ku ite ki chinga thola ka ni tena wa frundi lagi ka gawa ga ki khale ka South Africa ngo ki Namibia ki kati kwa get ini chi ge mguso ka anhi yi ge panga akwa khwe hingwa ki tia ka yang aga e ye ke tia ki ka kumo ko ma ki ngoli tia ka on ko ti ka ngi si gyo hi ka wa thom ya na cham ya gyo yo e ngwa ngala ka on ki South Africa Namibia sa ka forma he metran khuna ya ki ka he a wa tonsi he ki ka ngi vi ko ma ko akwa ki mali gan khuna achya kang he kumuka ka khai git ini ge ki kang he a wa kunda kang ni nga gya chu u ge vi kwa mahana ka hui he gya o ki te ki yi kwa a o ka yi vi kwa ma ka hu mali ka ha pen chin ki ga ga i ge ka ku kham vi kwa mahana ka hi khri si thuta o ki te ki kontra ka khu if this in firo nerti ki ka mali chin to nakh drin to nakha kagi kwa ko inga gi chok kha he u 16 days in kho kang gi ga chang ga ko ne gi kwa gi mali ka sig gi ko ki hana mandra ko ya ngi a wa vi ko ma ko inga gi ko sin chi khai ngi ka wi khang kwa a kham o ka ngi kha chu ga thi sa vi ko me kha kwa e mali ma kang he kana ngi gi kwa a wana o takalani lukai mane kya ko it gi se so ner ti dai se ni ki ka pin chi ni ma li ti kha i ng he kwa a hana ka a tia ka ng ge a khali um ho teng gi premier ng he pa nya za li su fi gi ko it gi municipality ti ha ng he im fu le ni he ngo ki mera fong ki ka wa municipality ti ang ka ni ne ka ng palin ngo sa ng a hu hu sa khale ka ng he ko mo ka ha he gi gi malik ga ni khune gi yi panga sit ke ga khon ko ki provinsa la ka tsonga ga e da gani ngausi thata kolang kang heli sufi gyang kwa ka municipality tingi ho kwa da gi mu hasevi ko ma ta ge ama da gi Johannesburg metro khawe kang ya o mali la ka ngi tswa mo mo ka ko na ga tusi ko i ko wona dum ga wati kang he a o hevi ko ma kholen li sufi mu ga la kwa ge ko e a ki gi ga ha ki seven sister ha ki ga stel selang ha ko asung du ki ha man skral ki north ki pretoria ga ni khunam ta jango smane machi gisa chung kwa ngi burgers minister sinki wisi si sati satu yeng he provincial lai ngi gya kala ngi gane khune hana khu gi mana ki chiama sin gya sngai gi ka sa jala o kwa ka he gi man sala si gi ka pelo yang he pale so a khu tske ski wana e fasin fi en gi fela khetrati kang hi a wa ngau hui ng ha militant group ki ka wi ki us te ki democratic republic yang hi a kongo ki ka wa kani ni ka ng sing ki tu ji a kang ha wa ji thung ki khali ngai ki chi gi ko panga ko ka wa rwanda ki i gi ka da m3 to na khre be la ki oli ngo ki democratic se ma hi a ng hi a wa chi gi ka khula ki ka wa ki rwanda yi ngi ski ngai ko fda LR eno ki Congo ki ka tropa hi hi uli i hawa tiwisi se ka mawo ki ka uzala ki gani kola sim ki tisa tu sim kutu aka ka ya wa kama ngulingi ka gziya kwa sitani akitani ten mawo ki ka ya wa malinga iti kai ngi kwa uzala oye ki kwa hiu kwa wana gomu sim akitani ta santi ki hei a ukwa ta ngi ko ma kang hi wala ha akh irum tin dita sa ek ka fm

ona return 7 o heta khono niega fm xa maqesi ka temone teke 3 xa makota 4 and 4 tag minute jite ja o kara gwa no 2016 ga minute e ya gwa se go tao 4 ire xa tisa na di radar kula be ka punda xa ntsone sa ke xa mje qwite ha xa na 4 ire xa mo gwa o xhama go xa mje di o xa e kujikite twa go tao gwa makwe xa e kwa go kana gwa makota me te go xa o yo kara tsone sa checka na ncimta kho mkunye go tao teta jika te xa e Ise mayodi keri e tuku hicha ki hiyata, mayodi hun achau kwenye se ki hiyata, tabane chamik e hitio, e hun e cham saroko e tau kanako, cham akoroko, cham ke guana mga tebe, cham kaka e se ki ngun e cham tunga hun e sika. Ta aji te klasi na ta hojine ngun hojite mu kwenye ho te jau kadatim, te tuwa kwe tau kwa e kwa ne te mua te koroku vengo kwenye se ke te kewuku, te ngamku, te tuku, ne tebute tsaba tsame temu tla e go gato tsukwa teno o tsama to wogon a kona tsika temu te tsantse o ne se tsukwa twa go sa o tsam tsike e to gwa gono to tsukwa ngu na adanje ate kunya gweno an o yo karakse o ne sa ka e o ka tama mboro tsikya o sene tsi te ki khoresh na gwen iti o te jara te tsukwa kwe te koroko bengima na ta ikoma ncima mammu soboma nkandi mati mu sa kya te be akwe te khego na go tao te tsuka ke mtsui gama na go te khao go te tleuko

de ngam ko nganu de uwe kanceu ni sa tuen dia siya kwe tao ae kukwa kwe te uyo sikaha King Monada de present.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena nam tika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusa mwaka hana ti twayi e mwaka o ti twayi e kula tike ikwa wana oiyo wahutu. Tika la waka hange e mwke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli ngaka teniko yu ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya poli nga muku ngantake ya wa tamna la tamu isese muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mnawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole nguisi siya ke mkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Chapter kete XK FM kiki
4: Doma kwa de makwena uma platform tenki
3: Onatensiva
4: Oda kona nyeha FM

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Ngumanamka enga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mpulinga mose muka hana chitwai e mukao o chitwai e kula tike ikwa wana oia wahutu sikala wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa kipa ikwa ke Sita Afrika hege ngole nguisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte kete exka FM kiki
5: Domma kwa de makwena uma platform den
4: kiki Onatensiewa
5: Oe dagona 9 FM

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena nam tika ya kesila kuling ka nangteke ka ngaka mpuli nga mu simu ka hanati twai e mkao oti twai e kula tiki ikwa wana oia wahutu. Tika la wakanke e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga kateniko yu ya kaitang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kaka ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangke chimuka atika kya kwama hege kya tike ga hege kya tike kula ya ke ngawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole ni wishes ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jate te te exka FM kiki
4: Domma kwa te makwena uma platform te
3: Onatensiewa
4: Oe takwana nyecha FM

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea ngmanamka e nga wangesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi ke minkwaka. Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngonteke ka ngaka mupuli nga musu muka hanati kwayi e mukao oti kwayi e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e muke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ka jua ta ke pandu kakta ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa tri e kwa ke Sita Afrika hege ngole mwisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Chakte kete ekska FM ki
5: Domma kwa te makwena uma platform den ki
4: Onatensiwa
5: Oe takwana mnyeche FM

ona riten seven o he ta khono nya ga fm de ke 14 ga minute tswa dzi te mo ne se go tao e ya go ha se se re se go tao ka ti sa ne di reinard kula be ka punda tsantse o ne sa ke tsa mje go ite tunde ha tswa ne te twa go tao e ta khom go bo tse di ya ga xa e ku heta kho madibam ani ntsa kunwe te xa e ku tshwara ne titote a je gatsi gatsi kung go kwa ita matsantse o te wete na mona ne tenguya emkunya go tao te ta tsa mje ka tsheka go je e mate xe go go hiya ta tsi a hetyo te sa Sefi Dixon Chanka.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena namchika ya kesila kuling ka nangteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oia wahutu. Chika la waka hanke e mkelongsa mbaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke utabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli nga katene ko yoyan kaitang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua cha ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga chaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin kwa nga cham nga puli nga muku keke ya wa cham nga la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwama hege kya tike ga hege kya tike kula ya ke ngawi chikwa kwa kwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte tete exka FM kiki
4: Domma kwa te makwena uma plafum den ki
3: Ona ten siwa
4: Owa takuna nyecha FM
5: ta adite ko manyu mkhotsum animsa te a swere makona swere manyu mandela mkuri ncena muji ke ngikite senata platform 10 kita man cim kaena namona ta ga gata uma a go mandela kuri na gata kwana tsamecheka moenu seis ye tsamta ko 720 ga minute ye gwa o norten 7 o nege xka fm siki Programme tswa na o tshwagat twat khating swa se khiriya go a khiri ya tsamate kwa kha tsai go a tsai go ite tswande anetsa go qaseng go tsu anetsa tsai go etsetse tswa na shure tsoma go kungwe go qaseng ke edzi a di tswate go mo datinya enxe ga se enyamse na go dat e ntsa twate se khiriya go he a se ai khiri ka tsamse ka kha a khiri e tsamate kwa di tango tsama e tsamse shishina te kwa qede go kha kwa na tsata xka fm tswa twa te kha te ona re den 7 o ne ge xka fm a ke tsa wono tsa go mo tati of a ke tsa khore di tsamse ka tswana ana go ta ga nao e shure tswa go ta tsamse ka tsuno yela go di gana o di a tseka kara go paka ga go ati kwa di tsege e ya te tino shure sinja go kunwita nga ka amoto tsa di tswa di shure avata matsa tla a re ga teng mo ra e tsuno ambe tsuki tsa ga go wono nya uta go uta matswa kara go ta go tlewa go lo tswa go ka tswa go nyama go shure a kunta teng tadi ngoti go tsurna go ivega shure ku intebe no kya ba hambe sa sa go ega le go tsadi se go shure na go tega di khate sport anisinza
6: ono tentsi wa pen niha fm nations championship mtani tswa go mingwa ke gala ke july ke 18 bolang ke 5 ke mo fierta Takankai chigda half time ya siganga Hollywood Bets Kings Park Kedheben ta half time kiasko wa nechti ta walesia zero daga kwaga kumkama kuya rasi kias panui
7: Exka FM 107 o ta gona nege min tetuata ngata koma the nations championship akokwa Gomku Wokri Borai Titeno Borai Yama Baifu Amako Fierta Gamanita Zengia Karagono Nga 18 July 2026

x ka f m ka wa ola ngo pa ngo mtani ku chu a ngo program ko sa uje se ka ke radu ta ko sile ke mtani ku chu a ngo ola ngo ku sa de ka wa sapatu ma mtani chu ngo ta asa ge mchima sapatu ke ola ngo ko nga ta akwe ale kwa sapatu mtu tu kwe ngo ta ola ngo ngo sa ku uje se ka ke radu ku sile ka wa yene ka ngo sewa manite mtani chu ngo ta asa guji chiga kon ka ke radu we ale pa program no mtu tu ke un ta ola ngi cha hu sa guji chiga kon ta ya ke radu te ge mong ma so ten du ta ong ba ola

0: XKF em kawa wala em tane ko chu awang wala ngo ko so ji se ka ke radho ke kawa tu ka khai si aku si de kawa ne khai kama dartin mani te ge tane ko chu awang wala ngo ta asa ko ji se ka ke radho ta aku e ale to abraham hum to to kwe ngo ka wala ngo ko so ji se ka ke wala ngo ko nga ta ma si de kawa sapatu mem tan chong nga ta sa de gin chima sa pa tu akwa nga gi ka ke ma si de ka wa na ve ke chwa nga ta aku si de gi wo la ma ji chang ten ko nga thum ka le kwa bur kham hum do tu ko nga wo la nga wa ang ko sa ka u si ga ko nga ka ke wo la ma ji chang ke ka wa re sta kha ta wo la ma ten ko chung ma ji si mu wo la ang ko sa ko ji si ka ke wo la nga ma ten chung ko sa ka u si si ga ko nga ta ke bur kham nga wa u si de gi nga ga ne ga me kum sang nga wo la nga wa ta sa ko ji si ga ko nga ta ke wala nga ko nga ali ko abraham ke ten ko chung nga wala ma sa ko ji se ta ka ma ni dibi ta ngam king sporti ta sten a ko diom ke ka wisi ke ka ko di sa sporti gani ko na
1: honor ten si open ni kha fm wa je je ta stelum manial ta kan ni kam ko ge chi gam ko bola ya gu kan wa cha khwe ya junior world championship kya khawisi ke france under 20 heke junior springbok under 20 ke e final ta mkogechi de ya full time ya travesi ta south africa ke kha spain under 20 ke 16 5 ta ka kha back to back ke ya venia kha ka ke south africa under 20 ke gani ta france under 20 ke ngwitawa takagi kawa kondaka 5 ta itang le gawa xka fm ko tre o kong he khwe khwe dam ke tsike bole khwe fa u kwa ta to kan ulu bola ku tre ke agani hai ka titiwa wa yal firi ju ko genge wa ta i ke englandi sa fransi ke sa bole sa ku ka dhar de ple ki ta ma jai ke gu ka i totolo kho ngsai kuma ta sporti to gefa ta sporti ta nege me kon he yan he ka kho
2: xka fm honor ten 7 o ta khone nega te junior world championship final ya kheri na khwa tbilisi georgia ka wokri senata ncinci france no south africa no ya kheri na 16-5 south africa under 20 kwa 16 no France under 20 kwa 5 no akikunza te among ku kagono ike under 20 kwa ke khomati no dante ke kha kwa kwa kurisi ya kosi Australia ka wokriya go World Cup o Spain boka sika no naika to ataka ngu to kwa yeta ai kwa khwano ti Ricardo khwama khamdo ma juara no Hambri titi boy Benedito ta tsam totho twana ya kheri ya tenu uruna goti ho krie gwana mtama de England no France ta der de plekeng ikusa 11 ande tinu